e se le mani e fa lungo lungo e tal giorno a tele ape sul tappo il clame o le mani e fa in agua pelle o le fa aule a le e vai là un po' le pese pese le non mati ne o le tangata sa po lunga a le ua fa sa lo toina il smano il suo fa o Gesù te mana tu a vo nga le ya ta to tu tu po ai vo sa mo a per te sile me ai e a ruero ta ma fo fo vo le ai le e a ta o tu sei ngo sta nga ta fo le au la vale a ma a te tonno se ma fta nga vo le i sa mo ali le to a tu ya o le si tanga ta ta o tu le ngo ai e a fai e sala so una tanga te kongo al mu e peo e ta o kulore ingoa vai oh yes koe kao me tfoi lingoa a kupong ise pisa vanga le le sepi kongo a kao oi e o maua foi lai o le kula vai mai e ka selka o le ingoa langa o o meu ngoa lo ingoa ngale ata una ingoa wa sawa toa ya maltu inga tala anga when you mention a name he brings the historical background of that name ta ule ingoa ya lunga wape ah fele la wa saule li ilale kau oi nga kau po sika malo fele sa wale o la ele li sika malo e pa wango fulinga ng fele tu epi fulinga sa wale ka oi sa wa vele alu al kule ka meke le la fia pi fi fi fi fo nga leo e pe fo ka tele ngo fo nga leo o ingo a swa fa fa ingo ai ya nga fa yo ingo a la wi lo to tono sa mo ai e ingo wa ya ta wa tu ingo wa ye ba yo ya la ngal to inga nga e la val to fa mal fa ta ta a pe pe ye e sa un ingo a ma ma ye ngi mele le ya mele le o me e longo fie fa le ingoa e tau mai e mau ai lo toa e toa file mu e loa foia i mo meu tai tai o ai kalesia

tupi. O le so, e manatua ai e le nuure o Roma, ia Pizza ma Paulo, St. Peter's and St. Paul's Day, ili asole nei. E faiela te wasa wha manatu e manatua, ivo inei tangata pa ia. I ni usila nei o le asole nei, tau sangata si iva iva sifuru. O le urua itama itai nei wa umia le tofinga o le bishop, ale lotu Anglican Church. Na ngalue I Wellingtone, I se parisi I Wellingtone le tausanga te siiva valu lima. Ia eo olo le tausanga te siiva iwa sifulu. Ia e tau fia lolo ia o ia o se uluai. Te maitai, Bishop, alefo ia kalesia. Olo na suafa o Dr. Penny Chemison. Tato utala na, te maulva poponga le taima sani, faftai. Fitu minu te olo toyo na tane ole valu ufafonga I tatu telefonu tatonu ole valu tayo na ilo fatu ya mati imano lava ya minuweli tayao ya vapefo ya tina ya fingau yae ya terisa ene imano lava fafitaili mafutumaili faletua ya fwa imao ya mazetunga sa ifolau ya alofutele ati utporklami fafitai ya minuweli tele ya nene tayao maita winofu wa mata na maana malama letau maana malama maifafu ya nefo utapena ya lito tele oe amunga alwenga amata na nene tayao Ya malu telina fo fo ngol ne yaso ma fo fo o mo le alo il tato tunu o to ma mana fa na o to ma ma fo na ne yaso ma sani ya onga yaso ye o lo verso mun muli pel verso ta fa na tato ya wa onga I ne yo ne po ya pe I wole to ma wol tu langa ne na ya e fa to a u ma le onga le fro ile ta fa o el fa onga le fro ile a ole tu langa ma sani ya ile to inta fa onga ya onga yaso ne Ya menui a tele a onga o tolfa na umai alfa fifianga le nei marisunga te ofai lua. Ya ona fafonga lorei tatu tolfou. Ya o toyono minute ona ta lea o le tulai valu. Fafifianga le tae o lau ta le ni marisunga te ofai lua.

0: to vai de Ulan Rocklin na Ulan ni Australia fa un vasenente e nei ala ulo ino le ata voi le morna
1: vale ya ya
0: and so tia foi mai tau tu ye ya le ala u ta fira nei tai o
1: ya
0: o mato a vele Ulan mena uma ye
1: e mai ma we per ma fer ma te tu sa Maroc e tu sa foi mata ma vai
0: Ei de se singa. O e ne te ula sa ulutu.
1: Ii,
0: ya. Sa ulutu li e media tu li e tangata. Yeah. E vole le molo langa la fune lafi lafi wa e lo alo se me tumu e tangata. E se ulang sa ulutu la e tangata ne. Ya o.
1: Sa o.
0: Ya o levan tau na vele fol pui pui ala
1: sa ulutu. O levan tu li tangata.
0: Paul vayanga le tu li o na vayanga le leo mal pangisi.
1: Alanga ye le tu li le le ye le tu li le le le.
0: Ya le se singa.
1: Ole tuli lele. Ole vole tuli tuli shiro tanga ta mo mo mi so so sani. Ah. Ya ma vole le mai vole le la wele tanga so tanga ta na le tono wari ai. Ole te mi le masani ta tuli ai. Ya. Ole te tuli ya ole te lo te mi te mo mi so sani.
0: Ya mo. Ala tuli lele le.
1: Ole tuli lele le. Ya tanga me vole le wa ya ma aveni me.
0: Tuli ten mo le tala.
1: Tanga tuli na.
0: Ya fa pele tuli lele wale we va va ya va ngelo.
1: Ya.
0: Ele tauna tuli o wala e o se mele le tauna e ya va no ai te mi uma.
1: Ya man tu fo ina. Ya ya va no ai te mi uma man tu a tuli o e a fi tanga tuli o e ona si le tanga. La me fi fu e tuli tuli tanga tanga tas. Ona pisi. Mana omia mai le tanga tanga mana omia mai le tanga tanga. Mana omia solo oi.
0: Ya ya tanga telo na i mo le se mele. Fer wo e fu e. Yeah, my lotus, I've tied it. You tattoo to my foot and my seal tattoo, what you know.
1: Yeah,
0: so if I hang on Lulangi or Mobifasa Longa Matono New Zealand, yeah, my Lulam, you're a single vessel and say, if I, you know, my vessel, my last name.
1: So,
0: but all Lolo Wild Tows, yeah, my name, yeah, my name, yeah, Long Old Town.
1: Yeah, I really tell me, you know, my name, I'll tell you, yeah, tell them for 400 Talis, I'll have to win on it. Vessel, tell it.
0: Ani nga tau le levalu ia le vaenga o fe malanga inga I malevalele.
1: Ia.
0: Fai tau fies furuafe tanga tau le atu ua ia malevalele au kilani.
1: Ia.
0: Oni se o solo I si tua lalulangi au isi e fe. Ima fewa inga I tono ni usila.
1: Moi.
0: Ano tu wanga le fai na ule asfareile. Ia le la lapta ia ila ato I fai malanga pola stofi asfareile astonai asa. Ia. Ia vavave malevalele ono le swingana.
1: A pola la tu langa nao o ia I fai inga malanga valele. A mese tante Wellington.
0: A toi fai wawula malanga ili aso naso. Kontene lor iyo. Tene lor la itanga tene polo ka po wo umana o.
1: Ia.
0: Po wo uma po lea wawwa iyo maltemine.
1: Ia, isa. Yo afa ia so atua ole feo I valele. Tu atelea ole tanga tasa o atu ili fa ingulu vasa pola stona. Ipo nafi.
0: E ili zia vayanga na toa tuwele kemra ni mlevalele Wellington ya ifa pe malanga po asia.
1: Ii.
0: Ya mahala malama yo tanga tama. Ya ili zia me o ye isi li atu le polo ka ni mlevalele.
1: Ia.
0: Na ilo le matangi ya ilu ngole ea wape. Ia. Toa inga tonu wale ae.
1: Wana ya.
0: Awala wane. Ia pa walon lona. O meo fa moe moe nga foyo a inga woleva na loma.
1: Ii.
0: Ala wafa pea ya taita. Na le tau nuwa nei, au na nei le fiafi, se asfa nau po au kilani, yo, apia. Le iwa sfulu o le tatu lo matua, apia, ya.
1: Ya.
0: Nga lue ngā ta sfulu o manava o solva, ale le tau nuwa nao sa'o, ale la wopoloka. E mene na ta uelva ve alu nga, ilisi aso.
1: Ya, sa'o le. Na tu te malanga fa ingon vayase au kilani.
0: Oh.
1: Fa mwe fwe la inga tae au.
0: Oh.
1: Ya, la ufaya tu matua, ya. Su ene se se faya le aso. Ya, ole ule la tu wanga le pish.
0: Ape na umalfano yele zeli. Let me wait a moment. One out to one old meta. I tell you, your matangia and I am you tell it to your matangia, my team. As you saw, my mom, my own, and to see.
1: O vile to ifat o ye si se la mo tanga tana ina ya la mo la mo la mo to tele le au vile le au horia ya horia na le oa ya va tu lu mas futara le ali jadi le ali mas futara le ya no wan la unga tanga tana la mo pa ba tanga lo piki va va la le ina fa ira so o le wat ya ya nala yo an manu fa pe o lo te tana no me o kilani nei ta oni
0: I tell you, if you see a football, they are not.
1: I am
0: looking at you for poor ma. Yes, I'm away. I like
2: it.
0: Sorry, Nelly, and I'm a man now. Yeah, I'll return.

0: motua tu la lesson for radio le vaiaso fo lesson yeah. Malo lo
1: oh yeah yeah
0: yeah lesson no le matariki yeah lesson for radio le vaiaso fo lesson fulu o le masino yulai yeah tatu tautua ye le malo lo yeah yeah so malo lo
1: yeah
0: tatu nga lue la vali maso le vaiaso ole e mali e ole le tala le no ufai tau e ananafi
1: yeah
0: e fata tau o so so enga ila to yo psychologist tangata ia ia e lau te soesu ea ia mafaufau, mamionga tangata. Ole tangata la suafa ia Dr. Michelle Dickinson. O ia altu ngā tangata na e feitu inta ule nanotechnologist. Ea e fsoswani la lana sa ililinga ia male research na fai. I momeo tala tatou te faitau ai. Ea ole na maua ile sa ililinga lea. Ole Ole mafau fau tu lo le la fa ngalo pol fa ya ilang ol fa ya ya le fa ol brain ah ol fa ya ol tangat na fau sia fa pitoa e le ta tau na tele ni tala le anga ya lui to tonu e va pel tani our brains are not designed to handle so much bad news every day
1: yeah
0: lo ingol mafau fau ol tangat le I faya ele tu I sorry faya le faya ul tanga tele I faya le tu le faya I tele ni tala le anga ya lu vi to tu wa ai ole nei te ya wa mai ta wina le tele o tala wa fa wa lu to no faya ul tanga ta tu lo lava
1: mo si le tu tala fa le to ni lo tala le
0: na to nga tala ye fa ta wi mo me o ya pe o se zwenga le pe ai ni ya fianga I ta to wa inga ya o me o fe ese ya inga fa lo to I fa le Ia o mō meo tala e whātau ni meola.
1: Ia.
0: Ua vave tele o nā tali atu le mafau fau o le tangata. Ia ma ua ta ua whapeta ni a ta ua le negativity bias. Tusa ua ave o mala attention po tau la ili wa ai le mafau fai ai o le tangata.
1: Ia.
0: I mō meo tala le anga. Tala le anga. Ma nei o le taimile sa ususu enga lea.
1: Ia.
0: A tate wha mao ni a le lei ia. E faila le tala le tangata lea, nana tau mumeo o news, O le fatete inga po le experiment e nana tau faia. E faa pia, e se lauma le lima afe to inga headlines o mumeo news. Fatete inga, o ta taule nga lue leiti o, tau te faia mumeo headlines o news. To tau faitau newspaper, pivela newspaper ta o nei o le headline le luma. 2 year trade post pledge. Ya olfa samo e lua ya tausanga ia ua failoa mai lal patiel leipa ole ala to fa umiai ia le fingo apprenticeships at a metia e o traits ah na na titi lol tanga tele lutala ava pela fa tinga
1: ah
0: ya pela tu loa ta ua pela ua fusu tasi matu fu e ile shopping center I por I mangeli o mangeli le tau tau fusu tele lo lave O le tele o tangata e kiliki le news lea. Na na fai tau o le headline, kiliki le o tangata.
1: Sa,
0: o
1: le le.
0: Ai, o le suesu enga. Afape o le news a le tasi. No fola le se o vai, nga masui la tau headline. Pe papea mai. O tamai to o lua mai Wellington. Na fusu I Maangele shopping center. Ai fai e le se o vai, nga le headline.
1: Yeah.
0: Bua fate ia leo leo, fate ia tangata whātau shopping center, I fūsu anga tamai to olua. Ese, ese oma kule whainga o headlines, bo ulu tala o le tala.
1: Nei, hata uti vai ili te minu.
0: Na fesu ia I leo na I mei tutun.
1: Yeah.
0: To inga tala la nā le ua maua. So se upu negative.
1: Yeah.
0: I tutunu o se ulu tala. E fie fie tangata e kiliki tala na mwhaita wai.
1: Sa olele.
0: Leala e fitau lele ima le taimi lea tau te iai. Yeah, I had to always say positive word, but say upu fangale, upu le alofa, upu le angale le, upu le file mu, upu night, upu le oli, upu fo ye, upu le vale le, e fa ale kiliki e tangata, e tasi pasene, nana fa men kiliki e tangata le headline.
1: Yeah.
0: E lua tesi malitolu pasene, e omi e tangata, news fa ita upi, afa peo se upu nekati, upu le le le. Yeah, upu le mela le we, wa mata o na tele, olo na afianga ya tatou. O sau nei la antu ngā niusia, ua alu tono nfa ia iru tangata. Ia, o na maua lololto e ngā mena, o mela iwa tupua. Ia, ua afia I tātou, mafaufau ma tātou fai ai tūlo ula vale ngana. E vaila tau, ia, o niusia le tau te vaia so umma, e fa tau tau a mamisa. Fa lave lave ia, mel swing o le tau.

0: no no winga mana o te malo lo ya livia toile ya so lu a stofi mas freely
1: ya
0: ah umata long al pope a ulia ya stofi is freely stona is sa ya tele ni ulivi le wa belong o te fu ye te o te wai
1: ana ya
0: ya le nei talo talonga ya ona na file na faile final ta long le tipolo ni usila e na na ta lo le steel mo le mystics ya le ungal ta long man ma lo le mystics ya ye limas ful fa a lima lima uno il fa uno lima uno il fa uno ya ma e foi ta long le tipolo nei taimi
1: ya ole ya ole na va te fe un alo wano ya le ta tu au le white fence ni usila le tu pa to mai ta ta no ki che ni polo langi ya olea ua le aise la tua vanoa yo wa ilunga isu nga finals. Ya ona olea nafaya ina fo ile talunga nafi male awa engelani la tupulu. Tolu manuma, sorry, lua manuma lo ya tolu faya ina. Ya olea nga vaa ilunga au ya yo ilunga le final. Ya olea la nafaya nafi ya fama vayanga fo inisio tama ita ilunga al kirkiti. Ya eto tolu, ya mole te muli muli. Ya eta aule aulea ni sila ya ai mantua fo yole tatu aulea le white fence lo champagne termine le tam sanga le lose full over ya la lang ya pita ya ne wale taula ul fa moy moy ya te pui pui la to wipu ya pola to champagne ya no wale nga ba ilungo so nga champagne ya le ata lunga le lose full over ya li pola lang
0: tatu yele FIFA le tala fiye mo le tuno kanata ya ole na tutoe mai au ina uto uru ese au ta ilua mai pulu le na na tau ina ilva vyao ya kanata ma Afrika isa utemi le yungo ta longa manu malo kanata etasi ilia ya Afrika le la usawa watu kanata ile isi ifo I vaya ole ta minisa
1: por sifuru ono
0: ya sifuru ono aite ilua mai mau le ta longa le kanata ma Afrika isa utemi pe anafai o Vancouver ya anafai I Amerika mai mau pe anafai o sa tau e le vangale le FIFA pe le awa kanata ave o kanata au ifta longa vai
1: ya
0: talu sia la ta longa kanata wale fa tali po ile talu ye faila even kuba ya au tele lo ye pe wa fia ile fa tu longa nga ole ole tamil sang ya se man ne yo tali ma lo even kuba ole ole o what se we ma lo lo sia ta tu au ya te lo te le le son wa no ta mata ita longa ye o what
1: ya
0: ta longa mo mo ele imma wa ta longa lu ma tolu le spili le ne ta longa mo mo ole ole ta longa mo lona lu ma le to chelo chemi era una di usile le
1: isa pasi pasi fo ile
0: pasi pasi ya io e pasi pasi ya ile yo ga luma pasi pasi ya ya la fe tu la tala ya la fe mai ya ta mai ma mala mai zo mai ole peten le la fe nga la me pasi pasi ai to attack ka fe kam sta ma se la le nga me o nga me o peten la sa wa luma
1: Malta no to much mama malta long malta ngata fata wiso to
0: ya ole you know ala yo ta long fi patterns ya alo fo me wo ya ba aune au yo ta valta musa so le o
1: so
0: ma so ole ya ta to players e fa ya ina isi au al mena na tupu no no minga molis fata usanga le to fo to ini usila e ile ole yo ma to ile to yo
1: Ya,
0: ya, utelo. Ita tauna suise coach ito inga IKEA na.
1: Alu,
0: yo, anga iluma. Alu mapere kiki. Tasi la ola fu ola fu malaya. Ito kiki ku world cup kipa.
1: Isi malaya.
0: Ebo ina fa yisi au. Olu world cup pa ya. Na oliva sfuru aminute. Itele to emo oze isi world cup iluma ile ilope mau tonu na me. Mau tupe le. Ya le la woman wia la wakanata.
1: Ya.
0: Ya ta longa le la soai. Ya ole so ta yo ta lo Brazil ma Japani ya so to ile ai ta yo fo ina ta lo ya Germany ba Uruguay Netherlands ma Morocco ya na ma wa lung ole TV NZ plus
1: ya
0: ita lo ne u te lo pa u no fo ya te usa fo TV ya ole na la wo stadia
1: ya
0: se ver tu te mil ta lo pa una stato au le lunga Ya Australia, Australia ta alo mai kupito, fail ta alo ngala sto na ile aso fao you like. Verso ne, ile ono ta yao. E ye ala mate malo Australia ta alo ngala.
1: O ne ta alo Australia?
0: Ai kupito. Ai kupito len fa ina ni usila. Ma ne ala Australia. Ta lu sia ye sa Australia. O te ilo, o te lelo pula me la malo ai kupito Australia ta ilo. Ta lu sia.
1: Malo. Paula na ta alo ngala wasa te min nei.
0: Ya, talonga na tolu lua ya team se wailunga.
1: Ya.
0: Ya, le la la sa ilia ilole. Po ai ya.

0: le aulela a hoese a
1: ero lo vinga la tolu lua ero vinga le umal jami sangalia umaila lo le sfuruono balu male fa
0: ya sa o sfuruono au ya
1: e umi jami sangali
0: e umaya le faino fa to ata alo le faino ile aso lo sfuru you like ale le ama ta you like ya
1: ala ya te
0: ya mo
1: Ya, fate atu ya le tulang le fanga solong le duplicate le amateur version nei. Ya kala pulak pito no Wellington le. Ya ole o fatu lang mai ya evalu au ya pito ilunga ya maleono pito ilalo. Ole duplicate la ya ole ata alohai ya pito ne lo tulang mo mua ya ma hard old boys marriage ile tulang fa. O up hard rams o lo le tulang lua ya eta alo matawa o lo le tulang tolu. Ya oisi taalonga ya all boys university ya ole ata aluma wino ya mata o paramata Bloomington ole ata aluma maoris ya elevation nei ya au pito ilalo leono pito ilalo ya ole ata alu leipule ole hard ham cup ya ole ata alu ai ya malisi ya aveloni johnson vio ole ata aluma poneke ya ma wellington x-men ole ata aluma north Ya, ona ilu ai foile le vas fo po ia ole au ilunga. Ya, oi au ole a se mai lalo le vai ngapitu lalo. Tanga se lunga le pulia le tupli kap.
0: Te lo le vole van tani ngale te no ia u ye lua.
1: Ya.
0: Le lata alo le vas o le le final stage of origin.
1: I.
0: Ya, le lala wo tu la wo kole. Ya, tu atu yele sunga.
1: Ya, te le ima wana tato.
0: Wo kole. Ya. Ya,
1: sa ulo.
0: Le ula le blues. James Tedesco, ya, o tama lea, o Jack Postock, o ia la na le usu ya to. Alele palangire umile wingeta alo le dolphins.
1: Oh.
0: Yeah, ole numero tolu o Bradman Best. Le was we sta ma vole le o koula le ta alo le to tonga le. Ya tama le ta alo knights. Yeah, o Crichton, ya le usau tonu e malo lo le si fo ieri tonga le o stacks.
1: Yeah.
0: O Mark na waka ni ta wase e ta alo ya roosters. Numero ono Mitchell Moses, Fitu Nathan Cleary, Valu Payne Haas, Eva Reese Robson. Se fulu o Mitchell Panet ya o Lelilio Hudson Young ya Masutasis fululua Liam Martin ela was out on Liam Martin and drop place here in Italy on the nights ya sa piki ile talo ngolo na lua ya Isaiah yo captaini sfutolu ya saulo la ufa leo leo sfufa Cameron Murray o Eden Fonua Blake how mole ola ka u atu o Blake Braley o Blakey Braley, yo Ethan Strange, o Tolu Ta'u Ko'ula, lela wa me'ile lile itua, lewa leo leo, ima Victor Bradley, ya le aula na le blues, ya ta'alonga ile vayaso lea ile aso, so lulu, le fano.
1: O langa langa mai, wa ima natu ile, le yato,
0: ya,
1: so ima to, le aso waye ile piki ngole aule, tatu, ta'alonga muli muli.
0: Ok, loa, ya, ono pe sa o elmana to la pepe utelo e ono le lak turi tuli ya ele aule a new zav a kunjelan le kiki lunga le tuoto ya mana ya sa o ta una fsu ya sa o to no alu le ile wingi la utafa pe a kiki polo lunga la so wa sa uva ai ai
1: on te pe fo fina la fina la pepe la pepe tele il fingo fi e on fatu na ah fa ta alu pe to ta lunga to wa wa mo le van ma ma sa ni fo il to inga ma wadunga lelo ile ile ah walte ngule le laki ke tole polo yo ya to na ile pe me ya tu ya Crichton yo ah ya me mai to to nu le vole le le mole mole sapo
0: ya
1: sapo ngol polo ah
0: well it's all no mata mata talo to ile usfa fi ta ule to ol melo so ngol polo
1: so
0: al ta long lo na lu al state of origin mata long ai lu ai wa umma to la penrith ta long ala la san Talong al vaso alien talo ito olena. And talo mal au le Titans. Na na mai ta win na. O so ai lunga le ninga chocho fi fita score le tuto ila lo. Yo na vai vai ngala na lu amacha na vai. Ai al tacho nunga mole anga ilu mana il fa ngai noto. E na mai tonu fo weti. Alo nga ai vai ngato. O le pasi lo na lua ala au pela le kick off mai. O le lo na lua pasi ngo le polo le au le. O to ole la mo ema. Ya le sfulu lima pe lua sfulu mita tamo eto. E pe yal talo le pro. Ya le la missing in his health ways. A faila vata inga leo kick off atu maroon sapo maitu u ya has. Ole lo na lua lao siti. Ole la taula na sa wele wingi le suyato. Nato vailo la pe alu, luma pe alu tua.

0: Yeah. Na fai el fai ngol verso nei. Ya le fui na malo ya si tatu au tamalait. Ya ya mai ta longa foi mai Japan ni ma nei ya foi ta longa. Ane. Li fa nga solo termine.
1: Ba tu la ulo na duana Japan ni esa o ale ta foi le le ta foi Japan ni fa ta alo la tu la tu wa ta mata alo.
0: Ya esa o.
1: Mo ya le atu story mo ta Pasifika na sa wa.
0: Ya na.
1: E ma nei foi.
0: Ai tsi le fia latas.
1: Ya.
0: It out tele. It out tele alesis.
1: Oh. Lo out tele pota alo tata o tamare local hurricanes.
0: E out tele le tu o ya pani tamal.
1: Ya.
0: Vai maya pani la lo lato tamai ne.
1: Sa ole.
0: Ana le tsalo mo ya pani sa yo. O pikilo plex.
1: Ya. Ana. Lo captain ina le la ye.
0: Ya ya pan.
1: Ya pan.
0: I wala tsu captain ina le sa ya ya to sui ya le ya sa. Then the 20 la le ngol tsalo nga man malo ni usile tsolo valu lu futasi. Tom Valu Lufutas. You pay on this talo talong?
1: Yeah. That my foot appear to two in the yasso.
0: Yeah.
1: Yeah, I'm a low of 5 mile in the yasso.
0: Yeah, tell why on all, yeah. I'm a pella or a inga lee, le wa su e my ear, say ye, ye, tofal, ye tongue, a mullet traveler. I su e my ya, su e my ya, su e my ya. A lea lae, peortina, la inga lae, two of them cook. Ala la so on la fou ala la e tu sa la e le mo so la ngale so e tonga me la faule le la fa yo tol poka la me o talo talo se e ngala pela le wo sam talo tu tu sorti na la ngala i tolem ku fa long o mai tu le a ngale le mo le so fo to me to to ma se e tonga e no mai vol verso le a malaysia va yaso malaysia va le la e mai tu se i fu ala le mo lu ngora we se si alula
2: Sema
0: kwa sio, mea kena nge ya inga. Ala, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa,
1: wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa,
0: wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa,
1: wa,
0: wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, O solo o la usuel pa malam a la usuel pola lo fale mo fa pe le ti o ya ai u me ai e tanga tala u lo tu la tu fal ya la tu fu ta si ala se
1: ta la we e tanga ta mo mana o mai
0: me
1: ya fa mai sole ma na ya tele fa ta inga tu si le tu tu fu ya vai vai fa mai ya ma na ya tele pe sa se o fai pese fa mai pe sa se o fai pese ya lo tali tu ya sa o fai pese
0: Se to fanga na ya. Utato tato e.
1: Tango le fata ita ina, tango le fata ita. Nanga utele ma sani melo le ol mo volungo le leo. Se tango fata ita voi.
0: Hawa ya wa ya. Yalna. Ya, malo.
1: O pena. Pena. Mel po via na ver coco.
0: Ele la tato de se vai voi. O pole estoy na
1: Ya ole leon na ta tu masa ni mo le povia la vela vela coco. Ya na. Fatu te ingan na va tu ja van va valu. Ya orisati. Ya singaponi sa mai manu le chayao. Ya te filo va ti wola a te te le lava. Ya te ingan le vao. Ya malo va tai risati alisa. Ya vainu le tau. Ya moi fa muina ta fa moi. Ya manu ya lama ni chao, ya maima, ya tuangan fingal wenga, wadi kat. Ya malo pita sama, ya rufitele hatu malo, manu ya lama ni chao, ya o na wefa fonga mai leo zia uso, ya sa hafa poni lo na ulo yaso la, ya leo utoifo ya metuwa. Ya, malo, tatu wolva vya fia nga mai le puni ya lava, ya ole ola fia fia, nga loiti nga.